0: Isang pinagpalang umagapo sa ating lahat, mga kapatid. Buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Bible sa Awit chapter 44, verses 21 to 26. Awit chapter 44, verses 21 to 26. Hindi ba sisihi sa atin ito ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso? Oo, dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ikaw ay gumising, bakit ka natutulog, o Panginoon? Ikaw ay bubangon, huwag mo kami ikakwil, magpakailanman. Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha at kinalilimutan mo ang aming kadalamhatian at aming kapighatian? Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa labok. Ang aming katawan ay nagdidikit sa lupa. Ikaw ay bubangon upang kami ay tulungan. At tubusin mo kami dahil sa iyong kagandahan. Ito po ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami ay nakapagtipon bilang isang pamilya ng pananampalataya upang mapapurihan at sambahin ka. Salamat po sa iyong salita na aming binasa na nagbibigay ng liwanag sa aming Diyos at nagpapalakas sa aming mga espiritu. Nawa ito ay manatili sa aming mga puso at isabuhay namin ang iyong mga aral. Gabayan po ninyo ang aming pagsamba, naway maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan. Pagpalain ninyo ang aming mga lingkod na namumunod sa amin ngayon. Ipagkalugod po ninyo sa amin ang bukas na isipan at pusong handog tumanggap ng iyong pagpapala. Palakasin ninyo ang aming pananampalataya at pagkakaisa bilang iyong bayan. Dalangin namin po sa lahat ng aming gagawin sa oras na ito at patawarin ninyo po kami sa aming mga kasalanan. Ang inyong pangalan lamang at naparangalan, kayo po ang panguna sa amin at ipagkaloob ang iyong biyaya at kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus Cristo. Amen.
1: Tayo na po yung magsisimula at purihin natin ang ating Panginoon. Para sa unang awit po natin, mga kapatid, song number 25, Beautiful.

0: is the same. The love of God will never fear, not Lord is glory, till we see him face to face.
1: Happy Lord's Day, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil andito ako muli para magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang main text po natin, mga kapatid, ay makikita sa 1 Corinto chapter 15 verse 58, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, maraming pagsubok o tukso at hamon sa ating kinakaharap araw-araw. May mga pagkakataon tayo ay napapagod, nadidismaya, at nais na sumuko. Ngunit ang mensahe ng Diyos sa atin ay malinaw, manatiling matatag sa pananampalataya. Ang ating paglilingkod, pagtitiis, at katapatan sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Ang Diyos ay tapat at may gantimpala. Para sa atin, para sa mga nananatiling matatag hanggang wakas. Ang layunin dito, mga kapatid, ang bawat mananampalataya sa atin ay mahikayat na manatiling matatag sa pananampalataya. Hindi matinag na mga pagsubok at pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon na may pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Basahin po natin ang main text po natin sa 1 Corinto chapter 15 verse 58. Buksan po natin ang mga Bible, mga kapatid. 1 Corinto chapter 15 verse 58. Sabi dito sa verse na dito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dito, mga kapatid, sa verse na ito, ay ito yung pagtatapos ng pagtuturo ni Apostol Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo at ng mga mananampalataya. Dahil si Kristo ay nabuhay na muli at may katiyakan, tayo'y buhay na walang hanggan. Hinikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa kanilang o sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sabi nga dito, mga kapatid, ay magpakatatag kayo at huwag matinag. Sabi, manatiling matatag sa pananampalataya kahit na may pagsubok o tukso o pag-uusik. Sabi pa dito, maging masipag kayo o tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin ang mabuting magbahagi ng Ebanghelyo. Tumulong sa kapwa o sa ating mga kaibigan. At gamitin ang ating mga kalooban para sa Panginoon. Sabi pa dito, hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo natin at paglilingkod natin. May apat na akong punto dito, mga kapatid, na may ibabahagi. Ang unang punto ko dito ay manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Tignan po natin sa Santiago chapter 1 verse 12. O James chapter 1 verse 12, mga kapatid. James chapter 1 verse 12. Sabi dito, pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa kanya. Dito sa verse dito, mga kapatid, ito ay nagtuturo na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dahilan upang tayo ay sumuko sa pananampalataya. Sa halip, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang subukan at palakasin ang ating pananampalataya. Ang taong nanatili tapat at nagtitiwala sa Diyos kahit may kahirapan ay tinatawag na mapalad dahil may naghihintay na gantimpala mula sa Panginoon. Ito yung sinasabing korona ng buhay. Ito ay sumasagisag sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, at sa gantimpala pinapagkaloob ng Diyos sa mga nanatiling tapat at umiibig sa Kanya. Halimbawa, mga kapatid, ang isang Kristiyanong nawala ng trabaho, marami siyang problema sa buhay o gastusin, at may pagkakataon na gustong sumuko. Ngunit sa halip na tumayo siya sa Panginoon, lalo siyang nanalangin at nagbabasa ng Bible at nagtitiwala sa Panginoon. Pagkaraan ng ilang araw o panahon, pinagpala siya ng Diyos ng bagong trabaho at higit na matibay ng pananampalataya. Tulad niya, kapag tayo'y dumaraan sa pagsubok ngunit na natiling tapat sa Panginoon, pinapakita natin ang tunay ng pananampalataya. Ang ating pagtitiis ngayon at may walang hanggang gatimpala sa hinaharap, mga kapatid. Dito, mga kapatid, ang pagsubok ay pasamantala lamang. Ngunit ang gantimpala ng Diyos ay walang hanggang, manatiling matatag. Sa Colossians 7. Tingnan po natin sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Sabi dito sa 6 and 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Verse 7, magtatag kayo

0: Okay, Igniters, it seems like we're having a little bit of difficulty with the feed here, Igniters. We do apologize for that. Don't know if there is a storm or something that's in the neighborhood, as looks like that the signal has froze or collapsed. So we apologize for that, Igniters, because we still got width on our end, and so we do apologize actually, as it's for this igniters. We're trying to get reconnected right now, so hang on one moment, igniters, while we go ahead and to see about getting this thing redone here, because yeah, hang on everybody while we do this. Here, hopefully, everything is okay. All right. Let's try this again. Hang on, everybody. We're just going to get reconnected here.
1: Sabi dito sa verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Magandang ano mga kapatid, paalala ni Apostle Pablo na huwag tayong mawala ng sigla sa paggawa ng mabuti. Kahit ilang wala na nakikitang resulta, minsan kapag patuloy tayo naglilingkod sa Diyos o tumutulong sa iba o nananalangin o gumagawa ng tama, maaari tayong mapagod o madismaya. Ngunit ang pinangako ng ating Panginoon na sa Kanya, sa Kanyang tama ay may anihin tayong pagpapala kung mananatili tayong tapat at hindi susuko. Dito mga kapatid, ang mag-aani ay katulad ng isang magsasaka. Hindi agad tumutubo ang binhi. Pagkatapos itanim, kailangan ng panahon o pagtitiis at pagtitiwala. Ganito rin ang buhay Kristiyano mga kapatid. Maaari hindi agad na makita ang bunga ng ating pagsunod, ngunit gumagawa ang Diyos sa likod ng mga pangyayari, mga kapatid. Ang maikling hamon dito, mga kapatid, sa atin, kapag napapagod ka o tayo sa paglilingkod, sa pananalangin o paggawa ng tama, alalahanin natin, mga kapatid, dito sa binasa natin dito sa Galatians chapter 6 verse 9 na maaari hindi mo nakikita ang bunga ngayon, ngunit ang Diyos ay tapat patuloy lamang, sapagkat sa Kanya ang takdang panahon ay may aani ka o tayo ng pagpapala. Ang last na punto ko mga kapatid ay alalahanin na may walang hanggang gantimpala. Tignan po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Tignan po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Sabi dito sa 7, verse 7, pinagbuti ko ang aking pakipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw ng inyo, ang Panginoon na siya'y makatarungang hukom at siya'y magpuputong sa akin ng korona, magpapatong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, ni kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. Dito mga kapatid, dito sa verse na ito, ang mga salitang ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa pagtatapos ng kanyang buhay at ministeryo. Para bang siya isang sundalo na matagumpay na natapos ang laban at isang nananakbong at nakarating sa finish line mga kapatid. Sinabi nga dito, pinaglaban ko ang mabuting paglaban. Pinapakita nito na ang buhay Kristiyano ay may mga pagsubok, tukso, pag-uusip at hamon. Hindi tayo tinatawag ng Diyos para sa madaling buhay, kundi para sa tapat na paglaban sa pananampalataya. Halimbawa, parang isang sundalo mga kapatid na hindi sumusuko kahit na mahirap ang laban. Ang isang Kristiyano ay manatiling matapat sa Diyos kahit may problema sa pamilya, sa trabaho o kalusugan mga kapatid. Sabi pa nga dito mga kapatid, natapos ko ang takbuhin. Ang buhay Kristiyano ay parang isang mahabang takbuhan. Ang malaga ay hindi kung gaano kabilis tumakbo, kundi kung matapos natin ang ating tinakdang gawain para sa Diyos mga kapatid. Sabi pa nga dito, iningatan ko ang pananampalataya. Nanatiling tapat si Pablo sa kanyang paniniwala kay Kristo. Hindi siyang pinagpalit ng kanyang pananampalataya sa anumang bagay. Sabi pa nga

0: ito, nakalaan na para sa akin ang gantimpala. Hindi lamang ang mga bagay sa lupa ang iniisip ni Apostol Pablo, kundi ang gantimpala mula sa Diyos. Ang gantimpalang ito ay para sa mga nanatiling tapat hanggang wakas, mga kapatid. Ang tunay na tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi nasusukat sa yaman, katanyagan, o tagumpay sa mundo dito, mga kapatid. Ang tunay na tagumpay ay nanatiling tapat kay Kristo. Matapos ang ating takbuhin at maingatan ng ating pananampalataya hanggang sa wakas. Bago ako magtatapos, mga kapatid, balikan po natin yung apat na punto na sinabi ko. Ang una, manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ang pangalawa, huwag matinag sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pangatlo, magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang pang-apat, mga kapatid, alalahanin na may walang hanggang gantimpala. Ang aking conclusion, mga kapatid, ay ang ating buhay Kristiyano ay isang mahabang paglalakbay. Hindi ito laging madali. May mga araw ng puro kagalakan, ngunit mayroon din mga araw na pagluha at pagsubok. Gayunman, ang panawagan ng Diyos ay manatiling matatag, huwag matinag, at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kapag dumarating ang mga pagsubok, alalahanin natin kasama natin ang Panginoon. Kapag tayo ay nahihina, Siya ang nagbibigay lakas. Kapag tayo nadidismaya, Siya ay nagbibigay ng pag-asa. Kapag tayo ay natutukso o sumuko, Siya ay nagpapaalala ng ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan. Ang mga bagay sa mundo, mga kapatid, ito ay pagsamantala lamang. Ngunit ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay magiging sandigan natin, mga kapatid, hanggang sa wakas. Kaya huwag tayo tumingin sa laki ng ating problema. Tumingin tayo sa kadakilaan ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot sa mga hamon ng buhay. Magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Huwag tayong sumuko sa ating paglilingkod. Magpatuloy tayo ng may kagalakan at katapatan. Balikan po natin ang ating pangunahing talata sa 1 Korinto chapter 15 verse 58, mga kapatid. Magpakatatag kayo at huwag matinag. Lagi kayong maging masipag sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Ito paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Naway sa ating pag-uwi, dahilin natin ang pasya ito sa ating puso. Anuman ang mangyari, manatili tayo matatag sa pananampalataya, tapat sa Panginoon, at magpatuloy sa Kanyang gawain hanggang sa aking huling hininga. Mapagpalang umaga, mga kapatid, sa pagarinig ng salita ng ating Panginoon.
1: Para sa tugon awit po natin, mga kapatid, song number 130, walking in sunlight.

Bago po tayo dumako sa pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon, with song number 94 po, Off We Come Together.

0: Ayon po rito sa Mateo chapter 26, verse 26 to the following. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminim kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat itong dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Tayo manalangin. O Diyos, aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami narito upang patuloy na ikaw papurihan, pasalamatan sa iyong kadakilaan. At narito rin po kami upang gunitain ang dakilang pag-ibig sa amin na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang siyang magsakripisyo na matay alang-alang po sa aming kasalanan. Narito po sa aming harapan ang mga elemento, ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan, at ang katas ng ubas, simbolo ng kanyang dugo. Alam po namin na hindi po namin kakamtin ang kaligtasan kung wala siya. Nawa, Panginoon, sa aming pagpartake, ay patuloy po namin mahiyag na kami ay sumasampalataya ng tanging tagapagligtas ay walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Kaya pagpalain mo nawa ang bawat isang magkibahagi. Ito po kami sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Thank you. tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa pangalawang Korinto chapter 9 verse 6 to 7. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasig ng bahagya na ayan mag-aani naman ng bahagya. Ang naghahasig ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos at Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong linggo na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa buhay, lakas, proteksyon at walang sawang pag-ibig mo sa bawat araw. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa. Linisin mo po ang aming puso at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa oras pong ito, kami po ay maghahandog ng ambagan, tanda ng aming pagpapasalamat. Naway pagpalain niyo po lahat ng magbibigay ng may kusang loob at may kagalakan. Tulungan niyo po kami na magamit ang perang malilikom sa linggong ito para sa ikalalawak ng aming gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ng buhay ng bawat isa, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan at ingatan mo po kami sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
2: Kamalote, dilim mo tayo lahat ay magsitayo at mag-iwes din sa akin sa page 3. Page 3, mga mga page.

tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Maraming salamat sa banal mong salita na aming narinig sa umagang ito. Salamat sa patuloy mong gabay sa amin. Tumatatag po kami sa salita mo na aming narinig at patuloy nagtutuwid sa aming mga kasalanan at sa pagpapatawad sa aming mga pagkakamali. Salamat po, Panginoon. Inilalapit din po namin ang aming mga kapatid na wala ngayon. Anong po ang kanilang pinagkakabalaan sa sandaling ito? Sana'y huwag silang makalimot sa tatuli namin silang makasama sa susunod naming pagpupuri. Ganun din po sa aming mga karamdaman. Hiling po namin ng aming paggaling. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa kahit pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Alam namin, Panginoon, na wala imposible sa iyo. Ganun din po sa aming bansa. Hangat po namin ang kapayapaan at kasaganaan. Pagpalain mo po ang aming Pangulo at ang kanyang mga kabinete na magkaroon po sila ng pag-ibig at malasakit sa mga mamamayan. At ganun po sa aming bayan hanggang sa aming barangay. Gabayan mo po ang lahat ng namumuno mula sa aming mayor hanggang sa pinakamababang opisyal ng aming barangay. Muli, Panginoon, salamat sa pangako mong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at pagpalain mo po kami lahat at ikaw nawa ang maghari sa aming buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus, namin dakilang tagapagligtas. Amen.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Lord's Day. Nauna po ang pumili. Request po ng ating mga kapatiran na para sa ating Bible study ay medyo kompleto na po ang ating mga kapatid sa pag-atalakay ng aralin mula sa Santiago, mga kapatid. So baka ito ako po ay nagagalak na muli na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang tema po ng ating pag-aaralan, kung aking po ibabahagi, ay yung isang lingkod ng Diyos na matapat. Opo, ang isang lingkod, o servant of God, ay may obligasyon po. Hindi lamang po sa salita, kundi may kalakip nagawa. Kaya nga po, sabi sa Santiago chapter 2 verse 26, ating pong bubuklatin ang ating Biblia, na patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ay ang mga lingkod ng Diyos o servant of God ay kinakailangan po na mayroong kalakip na gawa. Tulad po ni Moises. Si Moises po na harapan pong nakausap ang Panginoong Yahweh. Siya po ay namatay sa edad na 120. At siya ay namatay, mayroon pong isang alagad ng Panginoon Diyos na humalili sa kanya na pinatatag ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan po na binigay ng Diyos sa kanyang gawain. Tulad po sa makikita po natin sa Biblia kung saan ito ay napakagandang tularan po, mga kapatid, sa panahon natin. Si Josue ay pinagkatiwala ang kahalili ni Moises na itinalaga ng Diyos upang akayin ang mga Israelita sa lupang pangako bilang isang tapat na lingkod. Ipinakita niya ang lubos na pananampalataya, katapangan at pagsunod. Pinapakita po dito, mga kapatid, sa larawang ito na kung saan matagumpay na napasok ni Josue at ang kanyang mga kasamaan, mga Israelita po. Dahil sinunod nila ang bilin at utos ng Panginoong Yahweh na itong Jericho may malaki pong pader dyan. Subalit, hindi naging hadlang ang pader na yan. Bakit? Dahil sinunod nila ang utos ng Panginoong Yahweh. Pinag-ikutan po nila yan. Sila po ay tumugtog at pinauna po yung kaban ng tipan. At ipinagkalob ng Diyos na mapasok nila yung lugar na yan, yung Jericho, upang sakupin. At si Rahab at ang kanyang pamilya ay naligtas po, mga kapatid, sa panahon na yan. Dahil si Rahab, kanya po pinatuloy yung mga espiya. Iningatan niya itong mga espiya ng Diyos. At yun po ang naging gantimpala ni Rahab. Subalit, balikan po natin si Josue o Josue sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Yahweh. Tulad po sa ating mababasa dito sa Josue chapter 1 verse 7. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Pinangako po ng Panginoong Yahweh sa mga Israelita na huwag silang susuway sa kautusan na binigay ng Panginoon Diyos sa kanila. Kaya naging matatag
ang pananako nitong si Josue, mga kapatid. At patungkol po sa ating panahon, gayon din po na maging matatag po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Subalit, sa first century Christian, makikita natin na kung gaano katatag ang pananampalataya na kahit dumadanas sila ng mga pagsubok tulad ng mga apostol. May mga obligasyon na pinagkaloob sa bawat isa. Una, dito makikita natin anong obligasyon ni Josue, mga kapatid. Sundin ang aral. Maging matapang. Maging laging handa sa lahat ng bagay. Tulad po dito sa ating main text, mga kapatid, tulad po ni Apostol Pedro, na kung saan ito po ay kanyang liham sa mga unang Kristiyano.

ni Jesucristo sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. At ito po ay aking pinamagatang hikayatin ang isa't isa. Encourage each other. English po. At itong makikita natin na verse na ito, ito ay humahalin tulad o karugtong doon sa the parable of talents o yung talinghaga ng mga talento. Doon sa Mateo chapter 25 verses 14 hanggang 13 na kung saan ipinagkatiwala ng isang hari. Ang tinutukoy po dito mga kapatid, ang Diyos. Ano ang ipinagkatiwala? Yung aral, yung salita ng Diyos dito sa mga alipin o servant. Subalit, may isa dito na hindi sumunod. Kanya pong ibinaon. Subalit, nang bumalik ang hari, ay kanya pong ipinakita, ibinalik na wala pong nangyaring gawa. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, mayroon siyang pananagutan. Ang talinghaga po ng mga talento, may mababasa po tayong salaping ginto na ipinagkaloob sa bawat isa. Hindi po literal na salaping ginto, kundi ito ay aral. Ang salita ng Diyos na ito ay nagtuturo ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi pagkatago ng biyaya, kundi isang responsibilidad. Ang bawat Kristiyano ay pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at inaasahang maging masipag na lingkod habang hinihintay ang pagbabalik ni Jesus. Kaya nga po sabi dito ng Diyos sa mga sumunod sa Kanya, mayroon pong gantimpala sila. Samahan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Subalit, yung huli mga kapatid ay apakalungkot ang sasapitin niya dahil mananangis ang kanyang ngipin. Ibig sabihin, mayroong naghihintay na parusa sa kanya po. Kaya, itong talata na itong ating pag-aaralan, ito ay isang bagay na responsibilidad ng bawat isa sa loob ng iglesia. Mayroon pong kaloob na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, sa Apostol Pedro na orinal na tinawag na Simon ay isang mangingisda mula sa Bethsaida sa rehiyon ng Galilea. Siya ay isa sa 12 orinal na apostol ni Jesucristo at nakilala bilang masigasig at hayagan sa kanyang pananampalataya at naging pangunahing tagapagsalita at leader ng unang iglesia. Ang tema po ng ating pag-aaral, ang aking pong ibabahagi ay ang paglilingkod. Napakahalaga po mga kapatid na sa loob ng iglesia, mayroon po tayong obligasyon. May kanya-kanya po tayong obligasyon, mga kapatid. Tulad po ni Apostol Pablo, ano po ang obligasyon? Ihayag ang Ebanghelyo. Hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. Gayun din, si Apostol Pedro, ano ang kanyang inihayag? Ebanghelyo. Kanino? Una, kay Cornelius, mga kapatid. At sumampalataya at nagpapautismo si Cornelius kasama ang kanyang pamilya at kasambahay. Yan po ang naging obligasyon ng mga apostol. Kahit na po makita natin dito na kahit dumanas sila ng kahirapan, kapatid, at patuloy ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. May mga kaparaanan ng paglilingkod. Bawat Kristiyano ay may obligasyon. Kalawa, paglilingkod ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. At ang ikatlo, maglingkod sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Dahil kahit na po tayo ay tumanda na at kailangan po na rin siguro mag-relax.
lumayo na. Hindi po ganon. Kundi, habang tayo ay nabubuhay, patuloy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Katulad ni Moises. At sinong humalili sa kanya? Si Josue. So, ibig sabihin, mayroon tayong pagkakatiwalaan sa mga obligasyon. Sino? Yung mga susunod sa atin. At hindi po na tayo ay tumanda na, ay magpapahinga na. Hindi po. Kundi, habang nabubuhay, ay pagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Unang punto natin, bawat Kristiyano ay may obligasyon. Kaya po, sa ating pong nabasa kanina, may mga kaloob ang bawat isa. Yeah. At dito, sa Roma chapter 12, verse 6 hanggang 8, mga kapatid. Sabi sa aklat, sulat ni Apostol Pablo, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, paglingkod tayo. Magturo at tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Sa verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamulo kayo ng buong sika. Kung pagkakawang gawa inyong kaloob, gawin niyo yan ng buong galak. May mga nagapagturo. May mga nagpapalakas ng loob. Yung mga nag-a-advise po, mga kapatid. Dahil hindi naman po doon sa evangelist ay lahat ng responsibilidad ay ibibigay natin, iaatang natin lahat sa kanya. Ikaw na lahat yan. Sa loob ng iglesia, ito po ang aral po, mga kapatid, na mayroong ipinagkatiwala sa atin ang Panginoon Diyos. Una, yung pagtuturo. Dahil ang nagtuturo ay mas mahigpit ang hatol. Kaya po, sabi sa James, kung atin pong titingnan, mga kapatid, doon sa James chapter 3, verse 1, sabi po dito, mga kapatid, huwag paghagad sa inyong maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga natuturo ay hahatulan ng mas maigpit kaysa iba. So meaning, sa mga natuturo ay kinakailangan na sikapin, pag-aralan mabuti ang salita ng Diyos. Hindi po pwede na yan. Hindi po pwede na kung ano yung nasa saloobin mo, yun na lamang. Hindi pwede eisegesis, kundi exegesis. Pag-aralan ng salita ng Diyos. Mag-imbestiga. Wider context and whole Bible context. Kaya nga po, sa panahon po ng mga unang Kristiyano, may mga naghangad na maghanap ng mga kanilang tagapagturo. Bakit? Kasi ayaw nilang makinig sa tamang aral. Sabi po ni Apostol Pablo. Kaya nga po, sinabi niyo si Young Timothy na ipakaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Sa panahon po natin, mga kapatid, sa iba't ibang mga religious group, naghahangad sila ng kapagturo ng ikasisihan lamang nila. Kung may marinig sila na aral na nakakasakit sa kanilang damdamin, nasesermonan sila, magagalit sila. Kaya nga po, sa ibang mga congregation po, may mga preacher na umaalis. Hindi ko sinasabi pong lahat ng mga congregation. Mayroong mga congregation na hindi nakakaroon ng pang unawa. Bakit? Dahil sa pagtuturo. Hindi po nila sinusunod yung aral bagkos lagi nila naghahanap ng kanilang sasalungat. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, sa mga nagsasalungat ng salita ng Diyos, umalis si Apostol Pablo kundi sa pumunta sa mga hintil.
at nagalit ang mga Hudyo. Ang punto po dito, mga kapatid, sa mga nagtuturo ay sikapin ang kanyang itinuturo na ayon sa salita ng Diyos. Dahil mas mahigpit ang parusa. Dahil ang mga nakikinig ng aral ng salita ng Diyos na pinapangaral ng mga tumatayo sa pulpito, kapag nagkamali ka, ang mga nakikinig ay tiyak magkakamali din sila. Kaya nga po, mayroon po tayong Bible school. Mayroon pong online Bible class. Bakit? Para turuan tayo na matuto, mag-aral ang salita ng Diyos. Mayroon po mga teacher. Opo. Si Apostol Pablo, may teacher siya, si Gamaliel. Sumunod siya. Nakinig. At nung naliwanagan siya sa aral ng ating Panginoon si Kristo, nagpakita sa kanya nang siya ay nasilaw, napapunta sa Damasco. Si Apostol Pablo, kanya po binitawan ang kanyang pagiging Pariseo, ang kanyang pagiging Judaism, yung kanyang reliyon. Siya po ay sumunod sa ating Panginoon si Kristo. Tinanggap niya ang aral. Sumama sa mga apostol, pinangaral ang Ebanghelyo. Sino ang nagturo? Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos na Hesus Kristo. Nagpakumbaba. Ano po ang aral? Ngayon din tayo, mga kapatid. Kaya po, mayroong magtuturo sa paaralan. Kaya tayo ay matututo sa eskwelahan at gayon din sa Bible school. Kaya nga po, ini-encourage po tayo palagi. Yung mga young Christian, hindi lamang po young Christian. Kahit na ako din, kahit tayo, mayroon pong online Bible class. Welcome po tayong lahat para matuto. Hindi lamang po mga lalaki, kahit na rin po mga ladies po, mga kapatid. Bakit? Ano bang purpose na dapat tayo matuto? Dahil iahayag natin yung Ebanghelyo. Napakahalaga po na yung aral na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay ipahagi natin. Kaya nga po, ang pagtuturo ay hindi po yan basta-basta. Kailangan po pagsikapan. Kaya nga po, sa mga nakapagtapos ng pag-aaral, anong kanilang sinasabi, kami ay nagsunog ng kilay. Ibig sabihin, talagang seryoso ang kanilang ginawang pag-aaral. Kaya nga po, sila ay nagtapos. Gumraduate, nakakuha ng mga certificate, diploma. Kaya po, yun na kita natin nakapost sa ECU. Yung mga nag-graduate, masaya tayo? Opo. Bakit? Kasi mayroon na naman pong maglilingkod sa ating Panginoon Diyos na nakapagtapos sa pag-aaral sa Bible School na nagsunog ng kilay. Ibig sabihin, pinag-aralang mabuti yung kanyang ituturo, ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kung ang kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya mo sa Panginoon Diyos? Kailangan matatag. Ang pananampalataya sa Diyos, nariyan yung pagpapakumbaba. Sumunod sa nagtuturo. At alamin po natin, mga kapatid, minsan, opo, yung mga nagtuturo, kailangan din natin magtanong. Kaya po sa online Bible class, naka-computer kami, magtatanungan. Mali, mali ka. Okay, kapatid mo, mali. Ganito, yan, pagsunod. Tulad po ng mga apostol. Kaya ano po sabi ng Panginoon? Hanggang kailan po kayo pagtsatsagaan, sabi niya sa mga apostol mo, sa mga lingkod niya. Dahil tinuturuan niya. Sinisikap ng Panginoon Jesus Kristo ng kanyang mga alagad ay matuto. Kaya nga po, dumating ang Espiritu Santo sa kanila. Yung gift ng Diyos.
na sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Ang panahon natin, may mga nakiklaim sa ibang mga religious group na mayroong Espiritu Santo na dumating sa kanila, sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Subalit, lahat po yan, sabi sa banal na kasulatan, ay naglaho na. Bakit? Kasi naisulat na po sa banal na kasulatan. So, tayo sa loob na iglesia, mayroon tayong obligasyon. May nagtuturo, may nagkakawang gawa, may namumuno, may mga pastor. Subalit, hindi po basta-bastang mag-appoint tayo ng elder o pastor, bishop. Bakit? Mayroong qualification. Una, hindi siya mahilig sa pera. Dapat isa ang kanyang asawa at papanaluin sa kanyang tahanan. Hindi lasingko, hindi sakim. Dapat ang kanyang pamilya ay kaanib sa iglesia. Ayon sa aklat sa Timoteo, mga kapatid. So napakahigpit ang isang tatayong bishop o pastor. Kasi obligasyon niya. Ngayon din sa mga kapatid natin na mamumuno. Tulad po ng ating kapatid na Ben, Sister Merla, pasinin po natin. Sa tingin ko po, hindi ko po sila nakita. O halos hindi ko mabilang yung kanilang absent. Madalas, nag-uunahan po kami dito sa pagsamba. Bakit? Kasi may obligasyon. Anong obligasyon po natin, mga kapatid? O, yung mga dapat gawin natin sa iglesia. Una, pagsamba. Obligasyon po natin ng sumamba. Bakit? Pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Hebrews chapter 10, verse 25. Na huwag kakaligtan ang pagtanong sa pagtitipon. Ito yung pagtitipon natin. Kailangan natin dumalong pagpalakasan ng espiritual. Lalo na po sa gawain sa loob na iglesia. Ano ba ang kailangan natin sa loob na iglesia? Kailangan din natin ng material. Bakit? Mayroon po obligasyon tayo na binabayaran. Kaya nga po, doon sa verse 8 ng Roma chapter 12, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay yung kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mahulog kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Kaya nga po si Apostol Pablo, sabi niya doon sa isang iglesia sa Philippians. Itong iglesia na ito ay mapagkawang gawa. Mapagbigay. Dahil binibigay yung tulong kay Apostol Pablo nang siya ay nasa bilangguan. Kaya po napakahalaga sa loob na iglesia ay yung pagtutulungan. Lalong-lalo na po sa panahon natin. Dahil marami po tayong pangangailangan. Una sa bayarin, nasabi ko kanina, dahil tayo ay nagre-renta, nagbibigay ng allowance sa mga tulad ko, preacher, at sa mga kapatiran na nangangailangan. So, nandito yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. Obligasyon po, tulad po ng mga apostol, obligasyon nila magpahayag ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, hanggang sila ay mabilanggo at patayin po, mga kapatid. Nga po, sabi ko kanina sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 6, tumanggap kayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang kaloob na yan. Gamitin natin. Kung pagtuturo, magturo tayo. Pagsikapan natin, pag-aralan mabuti ang ating ituturo. Kaya po, mga teacher sa paaralan, wala pong tigil sa pag-aaral yan. Kapag nagkamali sila ituturo, mayroong maninisi sa kanila. Sino? Yung principal. Kaya nga po, ang principal, siya yung kanilang leader doon sa eskwelahan.
Kasi siyang masisisi kung ang isang teacher mali ang kanyang tinuturo sa kanyang mga estudyante. Gayun din tayo mga kapatid. Kung mali ang ating pinapangaral, sisisihin tayo ng Diyos. Kaya nga po, sa Santiago chapter 3, verse 1, mas mahigpit ang hatol sa mga nagtuturo. Kaya in-encourage po tayo, mga kapatid, na mag-aral. Online Bible class sa mga kabataan. Yan. Napakalaki po ang Bible school. Pero kakaunti ang nag-aaral. Kasi iniisip nila, anong future dyan? Madalas. Hindi sa isang malaking kumbento. Yan. Siksikan sila natin. Kasi pag natapos nila, mayroong silang kita. Sa mga preacher, hindi po ito pagkakakitaan. Hindi po, mga kapatid. Makukuntento tayo kung ano ang mga pinagkakaloob ng iglesia na allowance. Hindi po yung sweldo, allowance. Bakit? Kailangan ng allowance. Nabubuhay po tayo, makain tayo, mga kapatid. At isa pa, sa mga nagtuturo, iniwan niya na yung kanyang trabaho dahil maglilingkod na siya sa Panginoon Diyos. Ganyan po, mga kapatid, ang isang obligasyon ng isang nagtuturo. Alagaan ang kawan, kaya nga po sabi ng Panginoon Jesus Kristo sa Apostol Pedro, alagaan mo ang kawan. Mga tupa, bakit? Kasi obligasyon na ni Apostol Pedro. Yung mga mananampalataya na ingatan niya, turuan niya. Ang ituturo niya? Ang aral po, mga kapatid, na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang mga nagtuturo ay lagi pong nakaaral. Hindi po marami ka ng alam, tama na. Hindi po. Patuloy na yung wala pong katapusan ang pag-aaral. Dahil ang salita ng Diyos, habang nabubuhay tayo, ay konektado po lahat yan. Kung tayo nalulungkot, tayo ay nagiging masaya, tayo ay naghihirap, lahat, konektado po tayo sa salita ng Diyos. Hindi lamang po mga nagtuturo, lahat po tayo. Mayroon po tayong aral na natututunan dyan kung paano tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Kaya po, bawat Kristiyano ay may obligasyon, mga kapatid. Kaya nga po, anong isang mahalagang obligasyon? Ipangaral ang Ebanghelyo. Sabihin naman, hindi, si brother na yan. Kasi yan ang obligasyon niya. Hindi po, mga kapatid. Obligasyon nating lahat yan. Dahil kung doon sa parable of the talents, ipinagkaloob ng Diyos ang Ebanghelyo sa mga Kristiyano. Na ipangaral nyo yan. At yung hindi nangaral, yung naging tamad, ay mayroong hatol. Kaya nga po, mayroon po tayong Bible study, mayroon tayong itong Bible message, na kung saan ito ay magtuturo sa atin, paghawakan natin, gamitin natin. Kaya nga po, mga kapatid, ang isang lingkod ng Diyos ay dapat gawing alagad ang bawat isa. Pag ikaw ay nabautismuhan, anong obligasyon mo? Tignan po natin sa ating sarili kung ano ang obligasyon ko. Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa Kristo, lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, authority. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa dito sa Pilipinas at sa ibang bansa po. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Matthew chapter 28, verses 18 hanggang 20.
Turuan ninyo silang lahat. Ano po mga kapatid? Ano ituturo natin? Ipangaral si Jesucristo, ating tagapagligtas. Sa loob ng pamilya, opo, hindi lahat, tingin ko po, hindi lahat sa loob ng pamilya ay membro ng Church of Christ. Minsan, ang partner hindi kaalim. Minsan, ang anak. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid, para sila ay maging isang Kristiyano, maging alagad ng Panginoon Diyos? Tayo na mga Kristiyano ay ipangaral ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ituturo natin si Jesucristo. Yung kanyang pagkamatay sa krus, siya ay inilibig at muling nabuhay sa loob na ikatlong araw. Napakalaga sa loob ng pamilya. Una, yun ang ating prospect. Anak, asawa, pamangkin, tatay, nanay, magtulungan po tayo, mga kapatid, dahil yan po ang pinakuutos ng Diyos. Kaya sabi niya sa 19, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Una, bautismuan niyo sila. Kailangan po, mga kapatid, ang bautismo, magsisi sa kasalanan. Sa pamagitan ng pagsisisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. At mayroong ipagkakaloob, yan, banal na Espiritu Santo. Doon sa Gawa, chapter 2, verse 38. Napakahalaga po na obligasyon natin na ipangaral ang Ebanghelyo. Bakit? Dahil kailangan natin iligtas sila. Gusto mo ba na napag-aralan natin ng kaligtasan ay magmumula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo? Gusto mo ba na ikaw lang ang maliligtas? Eh yung asawa mo, yung anak mo, pamangkin mo, nanay mo, tatay mo. Kumilos na tayo mga kapatid. Dahil wala nang ibang napakahalaga na tinanggap ni Apostol Pablo kundi ang Ebanghelyo. May mga natanggap kayo ng mga mahalaga sa inyong buhay, material, physical. Subalit may higit na mas natanggap natin na wala nang iba kundi ang Ebanghelyo na pinakamahalaga. Kaya po sabi sa 1 Corinto chapter 15 verses 1 and 4. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan na inyong pananampalataya. Sino? Ayong mga Kristiyano. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya o pagsampalataya, hindi po binigyan ng panahon. Ayan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin, sabi ng Apostol Pablo, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad na sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Napakahalaga po, mga kapatid, na maibahagi natin ang Ebanghelyo. Hindi lamang po sa loob ng tahanan, kundi sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan. Ang kaibigan natin, kaya nga po tinawag na kaibigan, dahil malapit sa iyong puso, mahal mo siya. Gano'ng kamahal ang iyong kaibigan? Kapatid, pangaral mo ang Ebanghelyo dahil mahal mo siya. Kung mahal mo yung kaibigan, gaano pa kaya yung pamilya? So ibahagi natin na wala nang ibang mahalagang tinanggap katulad ni Apostol Pablo, tinanggap ng pinakamahalaga ang Ebanghelyo. Gayun din sana tayo mga kapatid, pahalagahan natin yung Ebanghelyo ang ating tinanggap ng kaligtasan. Ipangaral
kung mayroon po tayong prospect, samahan ninyo ako, mga kapatid. Invite ninyo ako sa inyong tahanan. Mag-contact tayo ng Bible study. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Kundi, try muna natin, gawin muna natin sa ating pamilya. Pangaral natin si Jesucristo. Maging ano man ang kanyang religion, kanyang pananampalataya, dahil mayroon tayong mga kapatid na sinasabi nila, dito na kami, pinanganak, dito na kami mamatay, pero bakit nandito na sila? Yun po ang ating titignan po, mga kapatid. Dahil kung nagawa mo sa iyong sarili, kaya din nila. Ano po ang kulang? Ipangaral, ibahagi sa kanila. Ano man ang pamamaraan po, mga kapatid. Nandito po kami, Brother Faith, Brother Ricky, at mga bang iba pang magtuturo ng Ebanghelyo. Invite nyo kami sa inyong tahanan para maipangaral natin ang Ebanghelyo. Dahil yan ay pinag-uutos ng Panginoon Diyos. Sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Mayroon pinag-uutos po pala sa atin ang Panginoon Diyos na ihayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ikalawang punto, paglilingkod ayon sa salita ng Diyos. Ang panghahawakan natin ay yung salita ng Diyos. Hindi yung imbento, hindi gawa-gawa, kundi kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya nga po, may mga nababasa tayo na mga naglilingkod sa Diyos ay ayon sa kalooban ng Diyos lamang, hindi sa kanila lamang sariling opinion o sariling karunungan. Kaya kailangan po na isang paglilingkod ay ayon sa salita ng Diyos. Ano ang napakahalaga na gawin natin? Yan. Paano ang paglilingkod ayon sa kalooban ng Diyos? Magtulungan. Magtulungan po tayo. Una, pangangaral ang Ebanghelyo at sa lahat ng mga bagay po, mga kapatid. Dahil tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, mayroong ibinigay sa atin ng kaloob. Kailangan nating magkaisa. Pagtuturo, pagkakawang gawa. At sabi sa Galatia chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Gayun, sa gayong paraan, ay matutupad din nyo ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, kautusan yan. Ano mga pasanin natin? Mga obligasyon po natin sa loob na iglesia. Mayroon po tayong pananagutan ng bawat isa. Kung hindi mo sinusunod ang obligasyon mo. Kaya nga po, kung isang pulis na tutulog sa pansitan, yun po ang mangyayari sa kanya. Siya ay didistino sa iba. O kaya siya ay matatanggal sa kanyang serbisyo. Ibig sabihin, naging tamad. Ganun din po sa pagiging Kristiyano. Kailangan po nating maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Magtulungan sa bawat pasanin. Kung mayroong kapatid na dumadanas ng problema, kalungkutan sa buhay, samahan po natin. Huwag po natin itong baliwalain. Dahil magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Mga problema. Problema sa loob ng iglesia. Tulad ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Magtulungan po tayo, mga kapatid. Sa inyong pamilya, pangaral ng Panginoon, sasamahan po kayo, mga kapatid. Nandito kami ni Brother Faith at mga iba pang mga leader po. Kaya, maglingkod na masaya. Kasi kung naglilingkod ka na, napipilitan ka lamang, hindi ka naman masaya sa paglilingkod, ayaw po ng Diyos. Kung nagbibigay ka nga sa Diyos,
na napipilitan ka lamang ay ayaw ng Diyos. Kailangan kapag ikaw ay nagbibigay, naglilingkod sa Panginoon, dapat ikaw ay masaya. Tulad ng pangangaral ng Ebanghelyo, dapat masaya ka. Kasi kung natuturo ka, malungkot ka, walang kasigla-sigla, paano yun? Parang kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang company, parang hindi ka, ano, hindi ka malakas. Hindi ka masaya nagtatrabaho. Ano ang magiging tingin sa iyo ng boss mo? Baka tanggalin ka pa sa trabaho. Dapat lagi tayong magalak, masaya na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Dahil mayroon po tayong gantimpala. Kaya nga po, sabi sa Ephesians chapter 6, verses 6 to 7, gawin ninyo yan. May nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong puso sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, mga kapatid. So paglilingkod natin, may nakakita man o wala sa atin, ay gawin natin sa para sa Diyos. Hindi maglilingkod tayo para papurihan tayo ng tao. Kung walang nakakakita, halimbawa sa construction, kung nakatalikod yung bus mo, sisilpone ka. Tatamad-tamad. Pero nakaharap, sipag. Hindi po ganun, mga kapatid. At ang paglilingkod sa ating Panginoon Jesu Kristo ay, sabi dito, magsumunod tayo, maglingkod ng masaya. At ang papuri lagi ay sa ating Panginoon. Kaya nga po sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, lagi ang ating Panginoon Jesu Kristo, ang kanyang itinuturo, ang kanyang pinapapurihan, ang kanyang kinikilala, ang kanyang pinapangaral. Hindi ang kanyang sarili. Bakit? Kasi baka pagkatapos po ng kanyang pangaral, ang makikilala ay siya, hindi ang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya dapat ang kalooban ng Diyos ang dapat nating paglingkuran at susundin po natin bilang lingkod ng Diyos na ayon sa kanyang salita. Kaya nga po, si Haring David na siya ay sinasabi ng ating Panginoong Yahweh na aking lingkod. Kaya nga po, hindi inalis ang kanyang trono. Pinakaloob kay Haring Solomon na kahit sinuway ni Haring Solomon ang kalooban ng Diyos, hindi tinanggal ang kaharian, kundi pinagtihan pa rin, ipinahagi pa rin, ibinigay pa rin ang pagiging trono bilang hari. Dahil may nagawa po si Haring Solomon yung kanyang pamamahala sa mga Israelita at pagsunod sa Diyos. At sabi po ni Haring David na mapapadalanginin, sabi niya sa Awit chapter 119 verses 7 to 8, ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong puso magpupuri, pupurihin kitang lubos. Eh, ang lahat na iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Yan po, mga kapatid, ang pagpupuri at panalangin ni Haring David. Pagsunod, ano ang lesson po para sa atin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano? Purihin natin ating Panginoon Diyos at buong puso tayong sumunod sa kanyang pinag-uutos. At sabi niya, huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisanin. Lalo lang yung pagsusumamo natin sa ating Panginoon Diyos na huwag tayong pababayaan sa lahat ng mga bagay, kapatrabaho man, lahat ng ating mga plano sa buhay. Tulad ni Haring David na piniyayaan ng Diyos. Ikatlong punto, maglingkod sa Diyos habang nabubuhay.
Dahil mayroong pangako ang ating Panginoon Diyos, makamit mo man lahat ng bagay dito sa mundong ito. Subalit, kung ikaw naman ay nalayo sa ating Panginoon Diyos, wala pong kabuluhan yun. Wala po. Dahil mayroon kang gantimpala, kaparusahan. Kaya po, dalawang gantimpala. Gantimpala, ikaw ay mapupunta sa kanyang kaharian at gantimpala na ikaw ay mapaparusahan. Paano tayo maglilingkod habang nabubuhay bilang mga Kristiyano po, mga kapatid? May mga matatanda na mga kapatid na patuloy ang kanilang paglilingkod. Hindi lamang po sa pagsasamba. May mga bagay na hindi natin nakikita kung paano siya naglilingkod, mga kapatid. Una, kung ang kanyang kakayahan ay pagkakawang gawa, halimbawa, nabibayaan siya ng Diyos na magandang buhay, ibinabahagi niya, nagbibigay siya sa iglesia, yun ay isang bagay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pinagkalob sa Kanya, pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos, ang isang bagay na material, ginagamit niya sa Kanyang pamilya at sa loob ng iglesia. Bakit? Tinitignan niya kung anong pangangailangan sa loob ng iglesia. Kaya nga po, may mga kapatid tayo na nawala po. Dahil may plano ang Diyos sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano nasa puso niya. Kaya nga po, may mga kailangan tayo sa loob ng iglesia, may kailangan ang aking pamilya na tutugunan. Kasi alam ng Diyos kung ano ang kanyang puso. Kaya mga Kristiyano, tayo, ay maglingkod tayo habang tayo ay nabubuhay. Hanggang tayo ay nabubuhay. Kaya dahil, sabi po sa mga kanal chapter 9, verse 10, anuman ang ginagawa mo ay pagbuusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig na mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, di pag-iisipan man, ni pagbubuusan man ng kaalaman o karunungan. Bakit? Kasi yun na yung huling hantungan mo. Tapos na. Ano pa ang karunungan mo doon? Ano pa ang kaalaman mo doon? Wala na. Dahil nahatulang ka na ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa daigdig ng patay, Hadis, doon muna ang ating unang destinasyon. At ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, doon ay ibibigay sa atin ang reward. Ay sikapin po natin na maglingkod sa ating Panginoon Diyos na ayon sa kanyang kalooban. Tulad po, nasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Timoteo, sulat niya, na siya ay parang binuo sa tampana na pagtagumpayan niya na lahat ng kanyang tuntunin sa mundo bilang isang apostol at tatanggap siya ng kuruna ng buhay. At hindi lamang siya, sa mga Kristiyano na nag-aantay ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo po, mga kapatid. So yan, saan natin mababasa yon? Dito po sa Timoteo chapter 2, Timoteo chapter 2, chapter 4, verses 6 hanggang 8. Doon sa pinakadulo po, mga kapatid, ano po ang ating mapapasa doon? Sa verse 8, kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon siya magkatarungan ko kung ang siya makuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. So habang tayo nabubuhay po, mga kapatid, maglingkod tayo sa ating Panginoon dahil mayroon po tayong reward. Kaya nga po, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Opo. At sinasabi ko po kanina, sa ating pamumuhay, mapag-Kristyano man hindi, nakakulit tayo sa Biblia. Ano lalo po tayong mga Kristyano?
Dahil alam na po natin, napag-aaralan natin ang salita ng Diyos, kung ano ang tinanim, siya ang aalihin. Nag-alim ka ng kasamaan. Ano ang aalihin mo? Ayan. Diba masama din? Nag-alim ka ng kabutihan. Ano ang aalihin mo? Kabutihan po, mga kapatid. Ayan. Kaya sabi dito sa Galatians chapter 6, verses 7 to 8, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Hindi po nagbibiro po ang ating Panginoon Diyos. Mayroon po tayong ahantungan. Kaya nga po, habang tayo ay nabubuhay, patuloy ang paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos sa loob ng iglesia. Kaya nga po, mga kapatid, sa aral na ito na binabasa po natin mula sa mensahe ng ating Panginoon Diyos, mayroon pong heaven at hell. Sino po ang gusto dito? Lahat gusto. Dito, lahat ayaw. Subalit, mga kapatid, pagtrabahuan po natin ito hanggang tayo ay nabubuhay. Kaya kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Pinalikuran mo ang Diyos, may aanihin ka. Nanatili ka tapat sa ating Panginoon Diyos hanggang ikaw ay nabubuhay, mayroon kang buhay na walang hanggan. Yan ako. Sabi sa unang Juan chapter 5, verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo sumasampalataya, hindi natin pinapaniwalaan si Kristo na ating tagapagligtas, wala po tayong buhay na walang hanggan. Kaya, dito sa Church of Christ po, mga kapatid, ang mga nagtuturo ay ayon sa salita ng Diyos. Hindi po sa kalooban o lamang o sa mga nagtuturo, kundi ayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang aral at aplikasyon po natin? Ang paglilingkod ay hindi para sa papuri ng tao sa atin, kundi para sa Diyos. Lahat po ng ating ginagawa sa loob ng iglesia, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang papuri sa ating Panginoon Diyos. Ano pong aplikasyon? Maglingkod ng may kababaang loob. Umasa sa paggabay ng Diyos at sa Kanya ang karangalan po, mga kapatid. Yan po. Kaya nga po, bilang mabubuting katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat na kakayang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ay pangaral, ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas ng kanon na iyon ng Diyos upang sa lahat ng bagay sa papurihan sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Recap po natin ang 1 Pedro chapter 4 verses 10 hanggang 11. Conclusion. Tinuturuan tayo sa aklat ng 1 Pedro chapter 4 verses 10 to 11 na tayo ay mabubuting katiwala ng biyaya ng Diyos. May kanya-kanya tayong kaloob, ngunit iisang layunin ang paglilingkod sa isa't isa at sa iglesia at manatiling alipin tayo ng Diyos hanggang wakas. Anong tayo ba ay manatiling lingkod ng Diyos hanggang wakas? Amen, mga kapatid. Hanggang wakas, tayo ay manatiling servant of God. Ilamang po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Happy Lord's Day po sa ating lahat.

0: this is actually as it's talking about right now. Brother Lucas, Magandang Hapon, Happy Lord's Day goes to you. Please go right on ahead. We got your program. Go ahead.
1: 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be completely equipped for every good work." Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15, verse 4, "For whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope." Good day, everyone. I am Rene Boy in Locas from Cobacan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Isa pong mapagpalang araw, gabi o anumang oras dyan sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Sana po ang bawat sa atin ay naya sa maayos na kalagayan, maayos na sitwasyon, safety, lalo na po sa dito po sa Philippines, no, na may mga kapatiran po tayo na sa lanta ng bagyo, no? Dumaranas ng mga pagbaha sa kanilang mga lugar. Sana po safety po kayo, mga kapatid ko kay Kristo. And also ang atin din po kondisyon, no, ay maayos din po, mga kapatid, maalayo sa sakit, no, at mga malulubang karamdaman. Sana po ang mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng mundong ito ay nasa ligtas na kalagayan. So, nandito naman po tayo, mga kapatid ko kay Kristo, upang tayo naman po ay mag-aral ng salita ng Diyos, at pong pag-aralan, pag-nilay-nilayan ang mga nakasulat sa mga aklat ng Biblia, mga kapatid, na kung saan akma po sa ating programa po sa mga oras po ito dito po sa Ignite Radio, na kung saan atin pong mapapakinggan ang programa na The Thirsty Soul, na ako po yung host, magiging speaker nyo po sa mga oras po ito. Ang layunin po natin sa mga oras po ito, mga kapatid, no, gusto ko po na palakasin po ang bawat isa sa atin, patatagin ang kanilang pananampalataya, ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. At higit sa lahat, atin pong bubusugin ang mga nagugutom, mga nauuhaw, ng mga kaluluwa, mga kapatid. Sapagkat po, marami po ang tao sa mga panahong ito, nagutom na gutom at uhaw na uhaw sa mga salita ng Diyos. No? Kahit di nyo po sabihin, kahit di nyo po ipagsigawan, pero halata, no, nararamdaman po natin, mga kapatid, na may mga tao talaga na kinakailangan ang salita ng Diyos, sapagkat sabi ng Biblia, ito po ay nakaka-comfort ng ating mga kalooban, nagbibigay ng kalakasan, katatagan sa ating sarili, kumbaga, no? Nagsisilbi po itong atin pong vitamins, katulad lamang po na ang katawan po, mga kapatid, kapag nagtitake po ng vitamins ay parang nagaganahan ang ating katawan, no, kondisyon. Ganon din po sa physical na pangatawan, mga kapatid, no, kapag ang tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw,